Simwa tili moro rangoso kongura ngurale mape uta tili moro renesko kangwati ngapyoko osuzege zege ngapyoko omahuili mosu wako pungapyoko mungoso atili moro renikongura ngura zongwa mtupia karasi aye ili mape u sosu wako sene ono zili kudumna kukara tohafa tokara tohafere zuolio to pandura sankende ngere makura tohafa momna watu pandwire mo mkrona pongelo John Skerete asi mongoso ya fira ezua lepe kenye zue lialipumuli epe wizana yalio yoyo alirongi kidire mwene sankende ngere.

0: komi hon to kal gaunu ke naum. What FM? Moroken? Ewa moroke?
1: Moro moro.
0: Yaro, kwa amene?
1: Omramba go swakopum.
0: Swango swakopumunt. Tu chacharene mono ko no sekonde tu datu upire ko tu gawe mpito ko mapi.
1: Awe mpando.
0: Yaro.
1: Twasita sangatu na skamba.
0: Wakitaru rambuyu ngiso. Twasita ndito atarera ndi ngapi wali ndi kuvura tu wapukurure. Apa tukara no simpagwa sono mfame ikoro.
1: Yeah.
0: Seta aktoone nefunguna. Tozu vusunziso wantu asahi. Wat, tangosu watone nangesi wafungu inangeta nko mono mfana akara. Kwa atu zikono mfandi kuzaketamu.
1: Wete kwa kutone nengoji oi po kara, oi mo kara.
0: Mm-hmm.
1: Wakara muihuna.
0: Uh-huh.
1: Iyase ya weta nko muihuna na akara.
0: Mm-hmm.
1: Nyesene tozi.
0: Yeah.
1: Wakure nambri wa sesu gona stata ndi nani okumafuza.
0: Yeah.
1: Awa kona tumbo rangola stanzi kono mfa.
0: Kononfa.
1: Nyezena si
0: mwa makura kakara. Makura seto nige stanzi kononfa kapna katengura.
1: Awe katus nyeo kapa.
0: Awe ngapi tupu inki okusigira wanono pe wakupura kena wapoku tanta stanzi kononfa nye kapna katengura. Dogoro ngatu kahoreke.
1: Pena ta karasa nomu ta limbiri uranyas kononfa kapna katengura ta kafanye ndi.
0: Mbu yungi songa pisa epa kuyukopo.
1: Ya weye nene kuyuhuna.
0: Kuyuhuna?
1: Iii.
0: Omuna apongo wantunga pe mwa atumburamu?
1: Awe mwina metamu.
0: Tumpandure.
1: Mpandu.
0: Tumpandure wa swakopu.
1: Onengo sikuwa o.
0: Hiwo ngosna tuwa kugoza na wa swakopu hahewa ni mpandure kwe mwa pindu kanoruweze tuvure kulipapa gwira kampitu waka moktaru ratupumbuyu ngiso eraka. Nikiso mulio unene. Zontu ndiro zetu, sos dimbuli sosetu. Tulipakiri ni kwe yeti yopi nguwada nikawuza po wili zontanta, nikamre telekombudi.
2: Mbae mbae za ono hewe, natuma ratuko mayanga ngothi hewe, yomdu hewe wangothi hewe, yomdu hewe wangothi hewe, yamba hewe,
3: mayanga ngothi
2: hewe, yamba andu
3: hewe, mayanga ngothi
2: hewe,
4: Dimu kitho thina kutame karuve dherno kuyuveshi unapo kutambura wakarimteriri. Makurando upingwa wetu, makurando anoni kwa wananga mambuthi ana kutundira kwa wakuru wetu, ana kutundira kwa wakara kuna udimu kio kuhatira upingwa no ithimu tathipa kare. Theka gemo kengura ishi, ngepi edi hakurire, ngepi di haparire, ngishi yuko hatira yupa mpepo, ngepi nga hairuwa nanga, yuthi chongi pinga hairuwa nanga, diari ro, mukunda huasha ngondo, kuna kuenda tuka kuvureke na nyoko etu, nyaku dietu, sikoko, lioba, kapango. Kutuna kakengura eshi, mwanu kiumuka madiana, ngepi edi hamurire, ngepi dinga hakuranga, ngepi nga hamu inanga, kateo na kawana dirapa, ngepi shoko neka pita, mudirapa duimu, koye hea eyuna kuwanikira nayo, ndano kakengura shi, haa nuke pajirapa diyo, nuka kengura haka muyekero, ndani no haka diko. Mbuthi keho dhuthi hea tunakadhu wana, mnye mangenyu dho di mbo, na kuyandura makurando ano, kare keho omtereri.
5: Divatumbo wende muyero, yinyo mamurera, divatumbo wende, yinyo mamurera, divatumbo wende. Hey, mama, let's go. Hey, mama, let's go. Hey, mama, let's go.

ngurangura zongwa va prakeni wokwara nos divisos na kamatu kapongos na omsatore te ni tukwane kerekeri kwa mole maudano elikuwa mo eli nani kakuretera ko amempweni methi upalata ikarasi kawangu pumizuwa kawangu tokero na mibia mdima ekurungula Afrika ntani kesinya kwina alifuta no mbudi msinke edina kwa paikireko mbudi zoko wa omu na kwa paikireko no fixture dos kondowiki si nivareke no fixture zo moto biasa nyeko sokali marumba sanugaho agamanubda na skondowiki si gokova Neina mapeu, Muramba United talikuwa takume na superstar Povilizo Mtane. Povilizo Mrongo na zimwe mazana talihaka kumuna Tichi Kungu. Parumbasa nogoma nini aga onu kundindrako pokachi kuhipana hei wali mazana kumuna Tichi Kungu. Ya karasi Tichi Kungu simpeka piga zumbani sa marumbasa nogendi na genye kukusika kumurongo na gatano. Tani mazana na sospana simwe esali. Sali rongi kidire hena simpe nawa nawa omu kenye mtu anakutindra maurumbasano aga muga ngambi para. Tundapuwa maurumbasano gauta tutaga horoka poka chika touch and pass kumwe na Cass Rangers. Deptas aga talikuata kumwe na Super 11. OKP United talihaka kumwe na kwenye. Wet United age talindunda nisa kumwe na Flamingo. Mungura sonda marumbasano aga ngaga horokira hena simpe koto biasa nyiko Soka League gokowa ngaga karapoka chika 11 Stranger. Kume na Super 11 Povilizo Mtane. Na wenye 11-11 ndapena Young Fighter. Agi ngali kwata kume na KP Legend. Oku Young Kango ngali ndunde nisa kume na Young Heroes. Muramba agi ngali haka kume na Red for Danger. Kesta ngali kwata kume na Catalyst. Touch and Pass ngali ndunde nisa kume na Superstar. Ogo iko marubasano. Gana korokera koto biasa inyeko Soka League. Mo Wakaduku Sport Stadium. Morukandar waka Hanjabag. Imongoso gana skama marubasano gawa skondo vike esi. Ni grum kesimbe mo 4th Division Zakapako. Momkunda haurero Gwakapako. Kopul A. Marubasano gana karera mosirasa Might Brave. Aga gana koroka pokachika mpini kume na Blusta. Kaira ira hali haka kume na Marcheno. Masasa agata alikuwa takume na Nzogoro. Might Brave omnama nisa kume na Matende. Mungura sonda Mopul A. Pini nga wareka kume na Matende. Nga kwa mimo Blusta kume na Might Brave. Kaira ira ngalikuwa takume na Nzogoro. Masasa ngali haka kume na Marcheno. Marumbasa no go.

go kuna khoro kira mosra soso samite brave nina tenum gura kopul e simpe mom kunda horo gwa kapako kopul b marumbasano aga gana khoro kira mobila pao ndia staundu field siraso kulifana e ina karasi marumbasano og gana khoro kira monina okachika bila pao kumwe na 11 rockets sambusu ageta likwata kumuna tudu asivi omnali ndunda nsakumena manyami okukaundu tali haka kumwe na hamster Mungura sondaha, mosiraso kulifana. 11 rockets ngali kwata kumwena sambus. Dudu nga kwa mimo kumwena kasivi. Hamster agi ngali duna nisa kumwena manyami. Okupila bao nga mane sa marumbasano gendi. Go mungura kumwena kaundu. Imongoso gana skama marumbasano. Koka pako 4th division. Marumbasano gana koroka. Neina mapeu ntanino mungura sondaha. Koka wango simbezo utokiro marumbasano gana karera koriva stream kwa 3rd division. Marumbasano gukoba gana kukara pokachi kaka koro United omnali kwata kumena mpungu FC povili zomurongo na mbali povili zaune nye United agetali ndunda nisa kumena kambu United mosira satondoro koru para tondindere marumbasano gukoba povili zauvali omkakuro kaka dingura JNB ntani rupara city age tagawaturo kwa kulisuka FC povili zaune pumakambu povili zauvali nina Panado 11 taho kumwe na Makuzu Masters. Akwa memosiranda United kumwe na Young Polo FC. Povili zaune. Imongoso ganasikama marumbasano ko River Stream ni na mapeu. Mungura sonda ko River Stream 3rd Division muka wangozo utokero. Kakoro United ngali kwata kumwe na United. Povili zauvali. Povili zaune mpungu agenga katingura kambu United marumbasano ngaga karera po Tondoro. Ano porupara gokoba povili zomrongo. Kulisuka ngali kwata kumwena JNB, ntaniru para city, ngali kwata kumwena kakuro, povili zomrongo na mbali. Po makambu, povili zomrongo, Young Polo ngali kwata kumwena Makuzu Master, Seranda United ngali kwata kumwena Panado 11, povili zomrongo na mbali. Imungosu gana sikama marumbasano gau, ko 3rd division kabango zuto kero. Nitundeko River Stream, nitanduke muwiza ko Upper Stream, asiko urundu. Marumbasano gao aga wanagudana skondo vikesi pokachi na kachi. Aye, marumbasano kukova gana kada pokachi ka hamyogi kumwena mururane povilizo kukova. Poviliza utatu mwadinata kwa mamu kumwena ngondo United. Po epingiro omnani gurumuka ni kuretere kwa si marumbasano msingi gana kuhoro kera po Northenham. Talikuwa takumwena Red Star. Ntani po Sinzogoro hapo povilizo kukova. Satoka talikuwa takumwena kapande Sinzogoro FC talindunda nsa kumwena Real Talk Challenger. Po vili zao tatu. Mungura sonda ko Upper Stream. Marumbasano gao aganga wadana. Po kachina kachigo kuhoba nga kakara po vili zao tatu. Depa kumtwe. O mwadi nangali depa na kumwe na mururani FC. O kungondo United nga kwa mamu kumwe na hamnyongi. Po vili zomrongo. Po epingiro. O mwono kutindela chipo star. Ngali kwa takumwe na Northenham po vili zao tane. Tane po sanzogoro marumbasano kuhoba nga kakara po vili zao tatu. O mreal top challenge nga kwa mamu kumwe. Ngali pande kikumwe na kapande. O kusanzogoro ngali kwa takumwe na satoka po vili zomrongo. Imungoso ganas. Kama marumbasano gao ko 3rd division Upper Stream kabango zoto kero skondo vikesi neina mapeu ntanino mungura sonda kubahali maudano aye koko gogo moka kuza ko ira kugana koro kera marumbasano ipotuka kwa tese kwa mati awa wana kutano kwa tuwari lako mema ntanino kwa pam kumos na yutupu aye seno taras nare pena no krautinga duwa pasiri ukuwa kapitura maguni awa kapitura na ngomene no ini ngetupu yukuli siga siga mkuwa pako na mplika mungome ipuasi wa mati awa wakare no kondo ntanino mkumo mkuwa kwa tese ako simpe takunitari kwa marumbasano aga gana koro kaina mudoro pazaru nduko marumbasano Kika vunda Soccer League 4th Division mumkunda haruero kwa Rundu Eben. Marumbasano aga gana kuhoro kapokachika Young Tops kumwe na Namibian Star. Gana kukara povili za untantatu. Povili za mrongo Young Brave agetali haka kumwe na Twingerin Warriors. Impact Plus tali ndunda nisa kumwe na Rundu Warriors. Povili za mrongo na mbali. Povili za uvali Newmoon tali kwa takumwe na 11 Warriors. Star Pirate agetali ndunda nisa kumwe na Sun City. Povili za unne. Ngura sonda marumbasano gagakara povili za untan tatu mom na ikara empana lia zangiko mchima unene ngari kwata kumana blue speed oku Namibian Star ngari kwata kumana skanduko warriors povili za mrongo Sawyema United nga kwa mamu kumana Sawyema super 11 povili za mrongo na mbali oku Twingerin Warriors ngari kwata kumana JK Ntongo Academy

0: with your bees.
1: Onane, tanyo mama, non dando dokur mga unene, koi daneso, e inkenye gumwe anakuhuyunga. Ngesi, kuna karako kostora sa ShopRite. Ninkanyo hafise po basesu gona, kumweno idaneso kwendi ipopisa, nombaskora, matua, idaneso, maudano, tani idaneso, yopamalirongo, konon dando edinkenye pata, nalibura kusikisamu. Randama uhuige gwaneso ngesi, tani tameka kupungwisa kosilika, so kereke misa. Wahali rangaranga, tukira kostora, sa ShopRite, esina karere popepi, komeo zogu ningasi, ningina inye oyo inakara ponon dando kurumuka unene, ipwemo. ShopRite, non dando do kurumuka unene, edinobura kuhugubara, kenye apam.

onane tani o mama non dando dokur mka unene koi daneso e inkenye gumwe anakuhoyonga ngesi kuna karako kostora sa Shoprite ni nkanyo hafise po basesu gona kumweno i daneso kwendi ipopisa nombaskora Matua, idaneso, maudano, tani idaneso yopa malirongo, kono ndando edinkenye pata nalibura kusiki samu. Randama uhuige gwane songesi, tani tameka kuptani, tameka kupungu isa kosilika, so kereke misa, wahali ranga.

0: tunamutambura.
1: Halo.
0: Halo, tunamutambura kuma yuvitho.
1: Ya, apanya mangundu nakara mutumaineni. Naku, nakara ku kuninga kukakaro gumkuru angega za perengesi na rakapia amisha patugu anekele gakara kukakara arangase na zuwa ngeengano. Gano kugwa nekere nga konomula za ngeenga na wagwa ninja waku zuwa ngee na kuga mabiviso. Dina lindinga ige mdumbi. Nakula nga wagwa ninge konomulezi. 081 W271 720 Nini karuku kama nomura? 081 W271 720 Ngai puna hulire na nchenga aga kavere.
0: Ewam.
1: Awa kuhizu wanga awa gasi wanga awa mzulise kwe nga awa mtantre ndi waga zozo nomo rae ngana kwa muhepana re gaza
0: ewa
1: andu nene
0: tunamtumira

0: Como é que eu Para com isso. Makuranto umayuvitho utuna kuyenda nao minute makumi mawadi dhinathia rako dhirikanye viri dhodi kumi nodho uwadi. Mayuvitho.
1: Hello.
0: Tuna mtambra kumayuvitho.
1: Ewa. Ame Andrea kuna kuruka mtu ni kima yutu nate hapa. Kuna kushana na tupu phone na kushana na phone. Kuna kushana phone Samsung. Zero phone ni Samsung L14. Yada kamera mbili mtatu. Yada fatuku screen. Tuna kushana na tupu ura ndodo. Ya uwa na kara na tupu phone na kushana. Nguwa na koku namba ino na kutapa. 081-7655-082. Na kuruka mtu ame Andrea simurundu na kara. Ndama tulong kuna kara nkoko, kuna kushana kutupu, telephone, dark pass screen, kamike ingu Samsung L14, Samsung L14, kuna kushana kutupu da Samsung, da kamera mbili ni tatu. Ya, ntani mawita uvi, kuna kushana kutupu pake kuni, kuna katuna pake kuni, kuna hepa na mchi, nguro inaatiki, nifungura nguro inaatiki, nia kupamalia wa inaamu. Nguwana kukuna hapa na kutapa ino, 081-76-55-082, mbela tupu ndi kuchangera. Wachampura ira yingi aa wana kana vitu kumbela tukundifu kuchanga mbele kaina moyo ewa mpando
0: ewa

0: Ma io vi fermo.
1: Danke, Gorbele.
0: Jawam.
1: Tato tapi ma io sei radio di Hana Changa. Panone, yamem tero. Tom, tapi ma io vi so, patato mumbiro. Botswana, kanda. Tina dendi. Botswana, kwepa, peti. Kunuana kwa vinu nanga na kutapa ya mwina shananga 081-74-89-849 zo uwadi 081-82-08-465 na kuhukuruka anuni ya memtero Oma na sabata na kuhutapa mayuvi so patate omu mbiru kubotwana Dina dendi ni mukanda Kuna karanga kweta 13 Ya mwina shana nga ya nikadina muwana nga Mwini wana kwa dino namba 081-74-89-849 Zo uwadi 081-82-08-465 Na ni mayuvi so wadi Mhatiri kosma unakutapa mayuvi so ongombe yu ayongara Kwa yongare December last year marane na mshana nga marakatwa kumuwana Ngombo hapo ni omwiru Akara natu chaka era tokenu kudirechi maratumbiru Ene tuwa mtuka Adino di nyunya ni, dichaede nine kurudio ne kuteta Ne kutiura kwa dicho Di nyunya ni didiko nenge kudituarashi mdi nenge kumanamba ne kukashwashi mhapiri kosmas Una kutapa kipa zimkundazi no Shadi kongoro Dikungu biro mamono Handambo kwa haduwa hamuwani ne yongombe marane Kadi hachwasa ni shpangombe zo hambo za dewa hamuwani ne Kono mnu adino yongombe mhambo zendi Akona kunu wana kwa zinyo namba 081-44-78-231 Oyongombe na unakumushana Uwe udinendi mhambo zoe Wakona kunu wana kwa zinyo namba Oto akuku yuweshi ne ngeshi unamukungu Motu notuonda kuna mshana Ngeshi wakushana tukupe tuku yuwe Podeshi yongombe yotu wakushana Aene purua na umwiru Akara nusu chaka era to tumbiru kadi shito yo yingi chaka rapo tumbiru vene kwa mtu kanda na dino di nyunya ni di chayo di endine kuteta kudipi do rudyo kukudi tuyura kare do de dipi do foch nda nini kuna karashi o dodi o dodi nyunya ni di di kongeshi kudi tuarandi kudi tumena kwa veterinari kaha kavetu kashi mhafos masi akarapo na kumbe rake kono dimkudatu natara ngeza viro Shadi kongorotea Di kungu Jeshi kwa diwa di nendi yongombe mhambo zendi Kutu wanawe kozo zinyo namba 81-44-78-231 Dangi na?
0: Ewa Kuma yu vithom
2: Hello
0: Hello
2: Wadiso
0: Tuna mtambura kumakura ndoma yu vithomu
2: Hapa mbronga Joseph na Karimu Venduka Na kutaparoko viru wana hii Karen Kevin no Mwana kunamba ande hii 081-61-46-953 Muna kuyukuruka mnamba 081-61-46-953 Ewa mpandu?
0: Ewa m Kuma yu vithom?
3: Ewa alo
0: Ewa m
3: Mbanyane dobre leiga Tavadiza opa para kwa hina

0: Lizigura lene nos diso salio elikuwa maletu diva nokunongono na makene ngagoge ano elikuwa mo omatu vuruguane ka mapuku uro unene po gokuwa mena kou makene nga. Neina simbe tuakuza tuka tuikire kumwe na mkwetu Mauro Stentu Zalitu ano omo gavulire kature terako isimu itira imatupuno mapuku uro gokuwa mena ko penal beating ndiasi kuyura ihauto.
1: Es suruga nestate Michael so kuyura yura matu eso spumba kusira na soko sure ndi e kuvora tupo yurugane na mbika kabwa zarume ko sure zayo.

Himo tokyo gozango sna melikwa maletu diva nokunongono na makenenga goge ano mapukuro ogo vavurukutureta ko vakwetu vena vavali Mauro Stento Zalitu kumwe nomnekuto Michael owo vavurukutupa ko mapukuro gokuamena ko penal beating amenya meyo sestarara nakara mpite siligwalo ngatoka gwanekera nalyo ntudi dogoro mapeu posoruo sokulifana karuogonaka tango karen ponawa.

Oyu wato FM virido unne kuna kuranda kombudi edian kutoya emergency mende menesterana oyo mwimidho jitunga rudhiru ukaromwene na makungero Edward Vambo ngachoke da harwa ni muministri uya mukunda wa omaheke hatokomene kuruwane na hanu ruvedhiru mudhingu wendi kukobabes Wambo ngakatoya eshi hirwa na yo ministri yakunda mathikumene na ipara yo kehediwa ya wanu ira yo kutapa tukarta tomutwi yo kuhatara kurudhiru hamapori thandano yo kuhatara kumadorongo harwa ninga kawa vurukitha eshi irwa na yao kukunda makungero mangamu no karumwene wakakoa chohodi tunga nonga wachoke dha chakona kuirwa na nofuma no makumi theromo mitara dhoku kuchaka chaka dho iruwana dhakara muministri ngazi choke dha dhiruwanene pofochi nonga wethe irako eshi ngeshi mbalizina kuruwanena pofochi kuranga makumi theromo iruwana no kureta toko toko mukachi kawaruwane haendhao na wano awaharuwane nanga menesirana rubethe rumuthingu wendi nga kakara no igwenge na waruwane muministri haka mukunda nonga kakenga karo irua na imwe ya yu ministri huu. Nguvuru omukunda wa Oshana Hofni Ipinge anachoke dhahaka Namibia. Hatoko mene kukunga no kutana thahama toka toka mbadishi kuya mbanganginyu. Mbuthi dhidonde dia rerua na dhiyubitha Ipinge patharika thoko vuru kadiyo adewa matoka toka edia na vuru kira moshakati. Nguvuru kuna amba eshi keheno muka Namibia ayandhuru kera maira okukurikanya no makungero kukutha murao mahatero mu ipara ya waheya hasi kingi rudhi endi kumtendo wa munu yo mukutha manguvuru dididu murao kwa funzera makurikanya no wahe no kwa shuwene ka makutondovoro no kutapa zitumbukira kutitunga mukutura pa ukaro mwene moko na hanu wahe hapare mthiraro Ipinge anarawe rakaro mahurero o makutondovoro hamonanga hamatoka toka. Thiropota ethiatura mo munu yu atunga ku space kope oyu ayuvitha chine hamupumurire hamapori tha. Kuna kaenda keho shime kutheko mwinyuma dhopa yuku yonga yuku hatera konga ipiri kutomboka. Ukukutu unone kwa uronge kire shungo hau kuyonge numu kamita kachi mundhango dho dhikuru dho muvinduka ene ngai rumbangira mwenye madhopa hama portha haa atuwa hapa murandu uno hapire kamone kakuyamba uraia. Marvin Arisep kuna kutheka hama portha hoku uksa os hoku usakos omwadi Jonas Fly Rafael Kaundu na Vele Mianse pamundinda wao. Aene kuna kushana karo iruwera kumutara wa maporitha yokuma kuma miliona ama hatu. Ndango dhudhikuru dhuipangura angazi tulake homa iwa makuma wadno kwa kuna mahatu athikukutu eshijuriu wadha katanga atheko dhino. Itundamo yoku ipatera ya Arasebu kwa neitha eshi hakamupayo rire ikando endi hamupayo ra ikando yo ingi no pathikando thimwea kwa muturire thoku pitera matonga mo. Ayene kwa muyuvitha karo eshin arema na kuipo imwa yo ukafumu wendi. Thiropota thino kuna kushana iruwera kumutara o masherinya arua nthire kuipatera kuchichu dhia yuvire ndani no tokotoko dhopa ukaro wendi no mayongarithero yeramo iya tunderera muipumu ya mambungo kupita kana dithere ana kukonjera maua mukuo konga kumbera hahaterimo mumaku yuvero COP 31 ana katapera uturo matunga teki na Australia haneedhe itamene dhimwene kupitira mkufera thinga makuru perero okae mumaori. Ditunga da teki mothina kakara thigongi thumbunga da yu ento kwa hatara kumaku chinjo ivaka ene Australia yu haka yendita yuku yunga yopa thina murao kupitira mumaku yuvero atura po matunga ano mawadi mumakonjero okuninga eshi hata wedhera kutapere uturo thigongi thimu. Tigongi thino nganyi thakukareko okuno yita idi matunga omu Middle East ina yeyu rathikume nena paro dhoma rucheno ndani no iuritha no kuna kureta inyanda yopa mparo mumatunga okupira kuyeyuka akuru pera thikume nena mumaori.
Teki na Australia kuna kukonje tha matunga akutambure kuruwani tha marudhio marucheno mapya mkwa amwe na kumuro maori okutundera kumatunga opanunda okupira kukuru pera. Ngambinga kemo mumbapira nga hata pa mukoko mambunga okarera nga kumbira teki na Australia. Haferi thinga ukukutu ukuru o unakureta po makuchinjo oivaka ODSH okutumika endikuru wantha makara maori ndano khaz. Ditunga dia Venezuela dina yuvi thashine maori anga vinye na mdikuru via dia Trinidad and Tobago. Anakakuma keho kumbadi dio dikuru via dio ditunga dia nukuna kutura muku kutu ya manu imena yu mdikuru via. Uministri upanda dio tunga kuna wethe rako shuku kutu udipo. Kukona urete ui kuimeno yu mdikuru via noi kundame karo iruwa na yu waturovo awahakara pathiruthi thia. Matunga Venezuela no mapara umboatho a Trinidad na Tobago mumia kathi na undambo waone mbadi unaro. Uministri ngaurawera Trinidad and Tobago atange kushimba sifuma nena no kutendako yinu mkukanda na esimbadi ya kuhoko kekaro pofochi karo no kuturapo maendi thitho okufera thinga eina reti therapo ihoko kaino ndani no maui akareta ngapo maori okuvinye na mumeyu. Uhurumende otunga da Venezuela mbaduna yuvitha esimutara munye oku anakunda ma maori ya Trinidad na Tobago thiruthi apahambanga ndimi dhothi ingirisha kwa karama kilometra dikumi kutundera kudikuru vya Venezuela. Popa uhura ombudhi dhokuranda kutunakathi yubambiri dhokuwa kono dhu wadi momno muwato FM.

Capaco Football League. Asi nimtare kwa smarumba sana msinge. Ogo gana kuoroka Moscondo Wike AC. Si marumba sana kwa sika mangesi. Nina mazua mrongo na gatatu. Si Bilbao ogwa kulikuata kuma na 11 Rocket. Sambusu talikuata na Dudu. Kwa likuata na Dudu. Kasivi na Manyami. Anoka Undu na Hamster. Marumba sano Gawo. Ogo ngagavura karako. Mo Sondahan. Omina kwa kara mo Pool B. Marumba sano Gawo. Ogo mo Sondahan kwa kara ingesi. 11 Rockets ngali kwate kumena Sambusu, Dudu nga Guseka Siwi, Manyami age ngali kwate kumena Hamster, Bilbao age ngali kwate kumena Kawundu. Asi gena kwa kara ma rumba sano Gawo, Gomo Mapeu, Nomo Sondaha, anomu ina kwa kara Mopul B. Mopul A, marumba sano kwa sikama ingesi, Mpini na Bluster, Kaira Ira na Marcheno, Masasa na Sunzogoro, ano Mighty Brave na Matende. Mungura Mosonda hamo Pool A, Mpini ngali kwate kumena Matende, Mighty Brave na Bluster, Kaira Ira na Sunzogoro, ano Masasa, age ngali kwate kumena Marcheno. Si imogaska mangoso, marumba sano, Moliha za Kapako, 4th Division. Anose nasi ntengura usimbu ipo nimtaire kwasi moruhasrongo kawangoza utokeroko upper stream 3rd division. Marumba sano ngapi mgas kama Skondo Wike esi. Asi posarasaka china kachi kwa kuwa roke rapoye marumba sano gavali. Gakarasi mururani kumena hamnyongi. Ago gata mekengano nare povili zozimwe. Ano Ngondo United kumena Madina. Awe wata meke povili za utatu. Marumba sano gena gavali kwa koro kira poka china kachi. Ano suruwa sope pingiro. Northern Ham age kwa kulikuata nye kume na Red Star povili za utatu. Marumba sano game agahamba raga karekopo Sunzogoro. Ago vanagaru ndurura. Agakarasi kapande kume na Satoka. Ano Sunzogoro kume na Real Top. Marumba sano gena kapna gavura karako vanagaru ndurura. Mungura Masondaha marumba sano ogonga gakarako. Pokachina kachi, Murura ningali kwate kumena Madina povili zonta ntatu, Ngondo United na Ham Nyongi povili zomurongo. Anosuru wa sope pingiro, Northern Ham ngali kwate kumena Chipo povili zonta ne. Genaigo marumba sano, ogo ngagavura kuhoro kera, po mbili, ngagavura kara kumo Sondaha, mo liha ozo waktu mbras upper stream, 3rd division, moruhasurongo kawango zo utokero. Ni runduruke ni mtaere kwasi ko momu na moruhasurongo kawango zo utokero. Ano mo marumba sano go River Stream 3rd Division. Ngapi omgana skama Moscondo Wike AC. Si posara sato ndoro kwa koro kerapo marumba sano gavali. Si Kakoro United kumena Mpungu povili zo mrogo nambali. Kambu United na Ngie United povili zaune. Anosro Soporpara napo marumba sano gavali, Gen BFC kume na Kakuro povili za uvali, Rupara City na Kulisuka povili za une. Ano marumba sano gavali kwa kuoro kera po Makambu. Si ago kwa kara ingesi, Makuzu Master akulikuata kume na Panado 11, Anosaranda United kume na Young Polo. Asi Makuzu United na Panado 11 povili za uvali, ano Saranda United na Young Polo povili za une. Si gena kwa kara ma arumba sano ogo gena kwa roka Neina Momapeu. Mungura Mosondaha. Kakoro United ngali kwate kumena Ngie povili za uvali, ano Kambu United na Mpungu povili za une. Marumba sano gavali po Tondoro. GNB Zoporpara ngazi likuate kumena Kulisuka povili zomrongo. Rupara City agenga likuate kumena Kakuro FC povili zomrongo nambali. Gena marumba sano ogo ngaga horokera Mungura Porpara. Makuzu Master agenga likuate kumena Young Polo. Ano Saranda United ngali kwate kumena Panado 11. Za Makuzu Master povili zomrongo. Za Saranda povili zomrongo nambali.

Nare ano momina momarumbasa no go NFA Cup nimtaire ko simbo ya si ngapi omgana gendipo ano mo itundwa mo si ngamo mtopia kara si maruhana ge gavali kwa dana ga dana ano yakara si marumbasa no govagara ago kwa ho kwa koro keranye mosrasa ucho ano sroso marumbasa no govakadi ago kwa koro kera mo nkurumbara mo venduka nimtaire kwa si itundwa mo mo marumbasa no gamwe aga gana horoka konare ngapi wale nampo omu ina skama dogoro papa ngesi asi moe itundwa moyimwe mo marumbasano aga tuamono asi marumbasano pokachika square 7 kume na KK Palace kwa gafundunye KK Palace nonogora ne ano square 7 age kwa pagamo nonogora mbali tupu ano ngamo mtuptu amono asi Vixon Sivute igia hulida Hetrix koroha rwa KK Palace opo wa voru pitisira nukfunda nonogora ne wakwao wa square 7 au kwa pagamo nonogora mbali tupu marumbasano gamwe ogoga horoka pokachika NDF Mighty Gunners kume na Young Brazilian kwa gafundunye NDF Mighty Gunners nonogora mbali ano Young Brazilian au kwa pagamo nogora zimwe tupu si ina imoya karangos na itundwamo mo marumbasano gena gana horoka ko dogoro pa pangesi ano mo marumbasano go NFA Cup mo marumbasano go NFA Cup herasi suruesi tuzense mbetu ikire omo nanvura kumpako asi dogoro papa ngapo wale nampo omgana skama marumbasano gamwe ngamo mtu vya karasi koroharo agara kwina yunam na okamandi ago marumbasano kwa kutwikira yega kutwikira wale kwa kuliko kira yengesiko uhura ano mkwame rundu chiefs ogwata ameke dogoro papa ngesi kume na okahanja united si imoya skama ngoso mo marumbasano ogo gana horoka neina si ni orunduru kere koroharo akadi ngamo mtupia karasi nako mom na mtumbidirasi nako kwa kuhoroka kwa marumbasano ano marumbasano gamwe aga gana horoka konare kwa karasi marumbasano pokachi ka nast babies si kume na Julinho Athletic Ladies marumbasano ogo vana likonjesa dogoro kuligeka meho euta neuta ano kono penalty Julinho Athletic Ladies ipo yawa tompoka mokfunda na ntatu ano suruoso Nas Babies kwa hulida no penalty mbali tupu yarasi marumbasano gamwe agana apiligwane na simpe itundwamo kwa karasi African Star Queens na Windhoek City ano ogo gana kwa mako kume na ga Yunam Bokis na Comas Nampol FC Ongos Ladies na NDF Mighty Ghana Ladies. Gena igo marumbasano ogo na apili kugwane kasimpe dogoro papa ngesi. Si natara sena nanguanako itundwamo nani mpa asiwale marumbasano gena goku pako ngapi omnaga vuraka haga ano ngo karasi nago gamwe ogo gana koroka dogoro papa ngesi. Si suruesi ni duke usimbu ipo ni mtaire kwasi komaruha gamwe nombudi msinke odo jina kuliguma gurako. Si sena statu runduru kire koroha ro udano wokto na nyongo. Si koroha ro udano wokto na nyongo. Katumwene asi ma ruanambo ogo kagavulire karako pokachika special one nangolo ano omo kavulire kuruana kume na Martin Mkungu maruanambo ogo kavulire kufunda Martin Mkungu no nyongo zokamoho aye
ka

0: Mexico, nomo Canada, anongo karakwawasi vamwe o vanagava uturo ko marumba sano aga ganakoro kadogoro pa pangesi. Namzegwire nare mpito, pitireni keuta ntazime ntazime, mbali ntano ntano, ntazime mbali ntatu, ipo mkambe kerepos nombodi dendo maudano, odo muna karakonado, ano pitira mo melikuwa mletu. Kuvura simbe mpitire, keuta ntantatu zime zime, ne ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Mosara?
1: Ewa.
0: Tua mtambula melikuwa mleo maudano?
1: Ewa, pando.
0: Yaro.
1: Ewa, mtambandu rogo mati guna kusutu ranyongogo.
0: Ekto na nyongo?
1: Ya wewe ninge mo kazangongoso tazi kumi huni.
0: Mkungu.
1: Mkungu.
0: Mm. Age mkungu. Nye nyongo wewe mkuzitumbra chikungu. Sofochi. Zime tupu kagali.
1: Ngoso magano ganga pakani dobiro zombudi.
0: Mm.
1: Walenye, amakan gaza rengano, nampiko kawango wesi nako la ampi tiseko. Mwara kaptai karasu wale gatu ndira ko, dhiri kundinga pekani dobiri. Nako rengano si, yomtuare tupu wangu ninke, aka zokuna. Gano koko wango wesi yoku. Watu, ipotuli ronge rekotu punose.
0: Okay.
1: Ngwe mbagano kange nye tupu nye mkani na kani gaza ele tupu wapo kani zubi ele tupu mwarango so kwa tura kapisi kwa tura skalango isti zelike kalango na zinye
0: kalango na zinye
1: nye kalango na zinye hatu tura ngoso iklisti no so kwa kulizua genya pa kuzubi ele tupu mbudi koko na inye tupu yoyo si awe toksi wana muka wango inke nye atutura no sepo mzaro ngoso
0: ok
1: mpamu wale no wame no sewa no na natu lironga la kwasi mkungu ya kurugana nges
0: ok
1: magano gango sewa kuo na wale wako zuva tupu nga mrete kono koka lango westi wame kide tupu na ge wame genda guse ngwe muka mgenda guse kui
0: ok
1: nusutati kamtara mwana kutu kuragi otutu wako izuva
0: kwa hara kamulitare rano meho
1: kwa hara kumona mkungu gogo
0: ok. Ewa. Herasi matuwa kuzangis komeho, melikuwa malietu lioma udano. Asi suruesi, tuzentu tukire simpe kwa ni kampito, ipo tukambi kereposi na mbuti detweni, edi tunakarako nado. Pitira konofungu na detu, na diembali, ano odo tunakuruga nsadogro pa pangesi, mo studio mokumpa mpito ipo mkambe kerepos nombudi deni kwa liwi nduka kumze guirako ipo none mbwane kos kampito kukambe kerepos nombudi deni odo mnakarako nado tuiru gana ni engoso kampito kazeguru kanare kwa kumone gerangia si euta ntazime ntazime mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu izo zakarare didogoro pa pangesi kuvura tuchaye ipo tupitireko. Kuchaya makura kupitirako. Si imongoso, natuvura kuza komeho. Ano osetwa kupitira kofungu nazo koma oko, nazo dogoro papa zali wapu kurura, kuvura tuzruganese, ipo tupitirepo, sene tuara kureta mo nombudi detweni. Masara?
2: Egoro yange.
0: Eee.
1: Naya patu kirepo na miove.
0: Stenguko.
1: Stenguko seni sosi wanonyo momoninke mo studio wale no noninke no machu pahe na mwa dwala gobala.
0: Owe na inyo yo karangoso. Amisa oneka mwamona rume mtuwa hulire mosara no makaturo. Gumwe sana ataro mwa kumbiru mkanago. Awe nga kuruka sogo mtundu di wale kwa msitano 4x4.
1: Apa nga tuheta ike ambara nose tukarewa dani. Makura ye itupunye ya tuchindira.
0: Ngwe super sa chindire nguru.
1: Wawa izi gauka.
0: Awela kwetu wabu asi. Yabani ngisire dogoro ipire kuwa tompoka ye yokupira kukara no iduara yokudukisa. Makuru
1: kwa kere na gume muninke muholi kwe togo ni gazare ambara before zi ya kare zi ninke de lion za Nelson ae ambara iko ngano gata mekerele ambara ngano kuponga iko sewa mati ngatura ndesa muninke morundu open market. Ogo mkweni ogo noka mguanasi oku watu rakoli nike sikaturo makuro kuno mpati mpadi. Okongozo kwa karano nike no mpati mpadi oko kokalio oko iko kukusangesa. Marantene nase kuna bala makura ziku kuguru kwendi tupumu mguane kere mokupindi. Awe koro ngoso yono dumbuka.
0: Hey.
1: Yawe tota kukudumbura wene popo.
0: Okay.
1: Mara olwe tu manye lyo kutunda momo. Awe nse anazili kuyuka straight zo pomu chima kuvuna kuvuna kubela ninge ambulansi. Iye aye tupandure kwa kompitu wezi mwa tuzaka. Iye tupandure kwa nombudi nadi nye hambare di mwa tufuda koko matwe. Nike imwe ii noka gawa nike mapuro. Muntu gumwe tupu ogwasha ame baby ogwasha ame lady ogwasha ame kwi ni
0: ladies, babies, bokis, kwini
1: ma gogo mtuku metupopo kutanga ukatupopo madina awe maudigu iya ye tutupandulio wakado na wetu woko julinu kwe iwa kurugana nonike nonokondo iyaye iruo yume hambara pani kwa manombudi tokuha menako yume nisoka aye wakato na wafa julinu hambara wakara mkwendi wakato na wachesi
0: ok
1: iyaye nozu wawe nasi noninke nombudi doko ninke doko klapa za wakato na hambara kwa kutompora iyi walie tanko nirondere popo tupu komuizimo kukuhova
0: iya
1: Walie mgamo mtupu hambara atu iu yunga Kenya pasi ose wakawango hambara kwa hara tupu nike kuyunga na mpo wale kutowa lesa mamaliku wamo ndi wale ngape mna nani iu yunga iaye nganya menakere keguru moku yunga kousili mgamo mnambirino mpiti sili detu ava iu yunga si kawango zimwe tupu anonsene tukatumbura si we upu no ninge no utokero odo no ninge no politika iaye ngame na keda si nyame mugende si aye ngano kwa piti tupu za chume bu straight makura kutame kera ka mo kawango utokero ngano moskondo wike ngwe ndi utano ngoso ya tuvi ya ukena gogo mmati kwe tuogo mkungu ya yelio kusa koma makura ngano mkuru mbarani yelio sonda makura ngano kamane sanyo koke kerero lio ninge lio rudi marakapisho po makwate sokona nambi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi m